ya ya sama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama cosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama cosa.